busa ang Biblia, magkapaligon sa atong relasyon nato sa atong Diyos. Kung kasing-kasing abli lamang, na mudawat sa balang Espiritu, sa diyan nga kita mo tuon sa pulong sa Diyos, uban sa pagpaubo sa atong kagalingon, may kausaban mga kaigsunan, na mismo kita, dili tamaka, amgo di tamaka matikod, na nausab na diyan ang atong kinabuhi. So, igsoon, magbasa ng Biblia, unas tanay ang atong kasing-kasing. Abli yun. Sa sinugdanan tingali ang mga kausaban sa atong kinabuhi gamay, tingali di mo matikdan. Para mga kaigsunan, kung magpadayot at aspektuhan sa Biblia, ano na akong kahimuan sa atong kinabuhi. Ang balang Espiritu, magpaliho ka na ito, nga may mo kitang suod ngadto ni Jesus. O may mo kitang maalamon sa kaluwasan. O makita na ito ang mga butang nga wa na ito damha, mga kaigsunan. Marta sinulat ni Ellen White. Ang pagtagad sa Biblia ingon nga libro sa moral na mga pagtulunan o sa lamang kana. Apan, ang mapinadayunon na espiritu sa mga kapanahunan mo kini ang atong pasukaranan sa kalibutan. Lahi igsoon, kung ang pulong sa Dios buhi diri sa atong kinabuhi. Lahi kong ang pulong mong atong kinabuhi. Lahi gyud kong ang pulong mo kini ang magkulma sa atong mga binawatan o mga pulong sa atong una-una. Ellen G. White, Education, page 260. Parehas Ellen White, ang paggunit sa pulong sa Diyos sama nga ikaw nagagunit sa ubang mga butang. Murag ordinaryo ra bitaw nga imong gigunit ang Biblia. Usara ka paagi nga imong gisalikway ang Biblia. Ang pagsalikway mga kaigsoonan adto nag-angkon nga sila tumutuo. Labaw sa tanan ang ilang pagkamaduhaon ug ang pagkakalibutanon sa mga batanon mudagsang kung ang Biblia di nato kinabuhian. Murag nga tagsumada. Ang unang gikinahanglan sa pagtuos Biblia mao, matuuhan ato nga kining Biblia pulong sa Dios. Mao ni ang unang patakaran. Kung ang adunay mga kalibog magbasa sa Biblia, daghan silang babasa nga dili managkatakdo. Pananglit, mangita ang tao sa Biblia tungod kay iyagyong i-justify nga ang pagpangasawag daghan gitugot. Adali ra wari teksto. Si Abraham, dagag asawa. Si David, dagag asawa. Si Jacob, dagag asawa. On and on, dagag asawa. Unya, kung gusto ko ka mo justify nga ang pag-inom sa bino, wari problema, matugyo ka sinulat ni Pablo kang Timoteo. Ayaw pag-inom mong glono tubig sa kuti o gamayang bino alang sa mong kuto-kuto. Igsoon, magbasta ang Biblia, dili pag-justify sa atong kaluyahon. Magbasta ang Biblia, aron koreksyonan ang atong kinabuhi. Kung magbasa ganit ang Biblia nga, naanatay na ang konklusyon, wagi na da ang atong pagbasa. Magbasa tayo, igsoon, wala pa'y konklusyon. Magbasa ka ng Biblia, Iksoon, nga puno sa mga bias o prejudices na nang may tabo, kutob lang sa imong mga yan, mo'y imong kwaon, ang wa mga yan, imong biyan. Ang pagbasa sa Biblia, sama ang takini sa response, nga mutuhok yun. Pananglit, kining atong itrapuhay sa magsabon kita og plato. Kana ba? Kana. Mani kita og sponge. Ispong na. Pagbutani mo sa tubig, suyo po ng tubig. Unta magbasa tag Biblia na atong utok ispong ha. Nga mutuhop ang puno sa Diyos. Maritas practical application. Ninay mga

0: alam ng mga tao, bantugan sa kalibutan, na maayog yung pabasa sa Biblia. Pananglit, si George Washington, ang unang presidente sa Amerika, matod pa niya, "It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Imposible kayo ang pagdumalas kagamhanan na tarong kung wala Diyos o wala Biblia. Buti pa sabot, magdumala gani ka sa nasod na ay Biblia na ay Diyos." Sa Abraham Lincoln, mga kaigsoonan, ang iya sang isulti na yun, "I believe the Bible is the best gift God have ever given to man. All the good of the Savior of the world is communicated to us through the Bible." Unsang kayuhan gipasa sa Dios nga nika nato pinaagi sa balaang kasulatan. Igsoon, sugda na nato ang pagbasa sa maikagon ngayon. Pagbasa nga murag iuhaw kitag tubig. Pagbasa nga murag igutom kita sa pagkaon. Mao nang atong buhaton. Samtang mo para yung pagkita sa pagkinabuhi ng kalibutan. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, nga balaan, tabangan mo kami sa pagiguma sa imong pulong. Ngunit ta kaming tanan, adunay panahon sa pagbasa sa imong pulong. Di kami magpasagad. Ang Biblia among ipasagdan sa balay apang karoon. Tabangan mo kami nga may gugmaong kami nga magabasa nini. Aron makapausab sa among kinabuhi, makapasod sa among relasyon sa among Ginoo. Kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo, panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan, tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala, sa dili pa kita mag-aampo, ani ay pulong gikan sa kasulatan sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 17 nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo alang kanatong tanan, kay ang pag-ampo usa kagamhanan. Kun kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon sa Dios ang gahom sa balang espiritu nga maghatag kanatog kalinaw, kalipay o aron kita maandam sa hadool nga pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.